0: izana karno sani ni seri mana zama baja
1: a ukla ya fanga indan fanzen
0: yole guru sai huma do i karno sandiya kuma independent electoral commission aini kin notna maru sai yim zuma awar ammo kin joba da yara da gulla
1: ya adun nan zala gare ni yobar yara ginya cha jiri awarin gai masar wallo ma cha unit by unit to amza isan namzai amza isan namzai da Allah amsa dai fodu za cewa a awangai ngai kun jobo di zan isa wanda samwen amma ni le numna langul tu numa awni la karnum aw kafi ala namu ma da amu awangai ngai gulmi kam lungun aw kam kam kam kam kam ko asra fate da na jiri sir fanjin anyi wai fa yin de
0: yo le kuma futu bayan ka jima ka anum na sha ka anum da ai ma hawar re ruma ba mun na sha do am gari lan na san na fa numa war
1: wallahi fa ngi kuma adam tin yar wuce ka su bolore bula an ga man na de hawar fantum kujia ti kasuye ba kasuye dangana wani hawar shin ma da fangai kuma ni wa korma da ginya hawar shin ma da fangai kun dimi yanzu ti kasuye man bulamari ya wa tap creata nuro mana kina cinna bulama yusuf e maruki na karako
0: shi den aima aw sam tei ya sam gana ba
1: kuma am ya ker no ngin bujina bona le sai sai ma tei ma le sai
0: sai dai
1: ma fata la ma hawar la fa da yarwa
0: yo sai dai nan da na karno unit la notina ma daro
1: unit di double unit akwati man dina din
0: nadin shi dai nadin am aw karno kakade de kinjoma so isai nduma
1: isai pal mana ni sana bawo dan en go koreke isai to hawar la fal isai na filimon tielan sadin dam no no kuma ngo kam la fal gurdu
0: yo filimon te tolla
1: filimaran ta federal ko sel sadin no no adu ni kuma fanti yo atra gullum mana ngedo ne faaye
0: fanti ma fanga tu kam nyo guduna mar tawodun de ya kan sumo na aw kam la sumo na be
1: sumo yin shirma le sumo ya tra shiro gulla da ambe ina ni yo sadin no no te tawodun za
0: yo tawodun za na da sadin no
1: dan ne ko sadin de tawodun ma faaye
0: yo shi filimaran ta don zina mari unita don kuma bolore san madana da naro le zasu mai no la
1: a unita da san santa o kuma ro zabe dai yana maro a inda zasu fuku ya bolori what bolori ya gaba da yana maro zasu fuku changlan zudu jiri awari bolori kura kuma nan nan mu ma da kam da to karshe mai malaria lan kara unit bolori she tayi yo mari da du so unit zimbia tip kadelan unit gaidi ngoro gaya unit gaidi zai gaida a da ne da yu barille ya wuce har unit gelan gozin garo sana lan ya bulama yusuf ya kira nan mai gulda ya da am taru sayar ka skejin fondoro karza karza nan zamana ma am sai afu so ne wahala sai sai bandu so mu kondoro gani kuma kam lar fantra fan zero ta moza sare kiza kon
0: zai
2: hangila zoro harami krint inda so adin ma zandero chitibiri mi da broken awol men suro faras kram de tamtam ma faras kram do wa chirewe lande na na sha do ka kadu do karnoi jiddum me sha famanes botat kas din notna ma de huma karnoi lardin Najeriya INEC da kin jawa bari zina lardin Najeriya san masan ta dare da ji sandi hawaran zama ba suro zandi ne lando hawar fallashi rochano na do ngron zai sama inda hawar do fanzina su andero bayin su asinna sandi ma kuma ro tawadun zasu ba makam gare su mona sa tawadun zasu meji na do kula sa lezain ne su andero bayin su asinna abiwa kazu futu ina wari ga mi gari gabsu na dai no zan kurwa da ma abina karo na jado kuriyan zada au karno zada sarin unit na ma adro tadiro ami kretin de zonde sandu radio ndo so kolui lenye fulen de tamtama lan zumo ndiro ko gambe isha faras karam fu master clewan andi akrin sano.

0: abiyare su apita re biya ka akirin da jada ya ndur kasurun go employment ne
1: ale kasurun na galo sorwa
0: a gullu bai da shi ban galo an jiga ban gura
1: kuma so so ma rile aiwa zin da raso ni na guluwa
0: wala an jiga ban gura gambare wakil karaktar ne karatu
1: gila wi shekin shoro aya ndero kudum do
0: are boto bayan da bayan gama ya kuma na sha nguro de ka de gambare are yim zuma chairman de bayawa community de da gambori development chitibiri me gambore marwaya bozu kala amde na broadcast de samje de soro office de community biye gambore kuma na jida shi waya la office de bayi na shi maran chairman awaje shi maru wa janar am shi mara sayin wa boza wuro amdi isara sana tawar guru na kuma ande gambore sallake amju ke da samuna amma da kuru imsib da isara do imsib da ridwan chara ala euro la la rasul nas ko ni ngi da kuru bagoro da da kuru amne na kambo sana shi mana a wasu wanda sayiri ya sauna da kuma jiri sayi nguru na kallara sayiri sai ba kambo so wanda amma jiri sayi birin sa dinna so kuma jiri sayi kana nji a wasu fatti na so an kambo so sayiri sai rasfariya ka india ka sitaro kana ishin sana so ro online amma ga ruwa ta wani isara ya kuru amla so wanda nai
1: ade sai mai kuma shi ci da manzar mai a falgun dinar ade a wuri san mai choro kam do kan so ndiro lona kudon za wata kindi me so beji gare gab sunari isa sama jamiro sadin su bayyana sunna
0: are tawar am da zanne ya da sai mai a wuri na huru gulda da kenan har masu kuma urwa a wuko amma insha Allah albaram kun da idin bayin guro ka ne mara sana a dai to
1: gila ta dai ran yura screen na lokutun gurum andero bayan da waltum nana turo hutu shi kuma ci da mado aine ke dai bayan sun nai dero assalamu alaikum
2: san kan dawa ki
1: da ba to kilewa
2: kilewa kulai duwan karaku
1: yo yo ku sa dena ande sama sa dena

0: Kurwa de maje mi soda bozu na sande leza samo wende kwa zae kuru leza samo rolo na leza karno da solu sa diso su bayan da sinna. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Kana rik kare se ta karun durwa kau gara. Kana rila dipse.
0: Nam. Ndu manajin?
1: Ah, kila da se di Ibrahim manajin gure railway kota se. Bayes siya man Borno Radio Listeners Association.
0: Kila ushe kinshoro.
1: Kira kirmana shabuka botas kati ada andiya hangal zama nguru yana amsore ande ma radio a karin gansa ande ro isa buru za gudza gudza ya son ga gulle ya faida jin bawo
0: ai wa kaza
1: kirman allo mana program ar kirman bari tinare na je kori yi zabe nguran de serino so ga kana so na ladin photo box ana rukuna amma na ladin photo ar box ai yari de su kin yijiri men amsore ngo a wasadin gudza ya kuru amsore na dile ga diri zaya le za botas kan zai so nan ba kishana da so kirma sai yakki da yawa ko zan da sero ni wata san do mo wala mo wala ande kuro ma sauduna maro fane yi kuro zan da har kirma ga gurin chodin ma daban fane ka mo wanda shi ka rutu ma ne su mun ba ko a da yi wata san da mo wi ma kaza da lando da rawa da karun da surana nyero awalar de enchi Nigeria tin na ma a da yin kwalluwa na ko yo a da yi ma sai ringon yero hakki wante kalandro gina yana da ku kuma an yi do jirin kasin yayi bullo politiki dan gurande da nozana da dilula dio andere water kind of sauri dan dalil zai su tashan Kano au airport da office azare chukire su ku am sauri water card da more sarana todo ro sarana amma na tullolle ne ri gana taida zu tarisa kurunga ware diyan kurusa yena ro sarana tan kuruna dio ro lenmiya rumba da arma awo ande ajabtuna ri kuru chairman metropolitan ne awari shi maklaro gozusa na na gare din are disterin amma ai nan karo sowa gare din karma hudu kana premier manazina ire gowuye manangina ire am sorry dama are yadi to ndama samran are din guto nin ala nan kasoro sai kasarata da arma wa gunin be clear antu
0: yo bayan do shi kuma cire manzade zinna da farma unit unit do sadi woto charo sarana yi wondo so le ruwa
1: yo what do i yo ma basan gulzana ya ai nan karo ni what na zabe sadin shi mana unit the la foreign unit
0: ya poli ya poli unit do yi chado no ya fani ya what gulja poli unit alaman de miuso men class ona ko furtunun aka ila ne da gina da
1: wannan daloman kanuri mana mai chan mamurado amma zabe ritjin ma ai nan karo foreign unit dis poli unit do saudin de poli unit do saudin ma ai nan karo kirmari unit what to sadina da ainan karo calling unit unit duro sadan bare ai so chairman ne gozuna da arso man urukin na lan man awala lejin dedication go sirin na bajin ba dan ainan karo ga gullima saka ima chairman ne wishing to daure au aware sirin mare sero mainta ta saka ima gilatin na ai au unit unit duro sadan amma are sadan bare ainan karo ande na lan koren da wambe kilandan alana kasoro cha kamza aine ke cha israsu manajin ma ande kora ande ban gumbe de dan kila waren au hutu basarte na u kirmaro nyira kulluke ndi botas ka ke dikina 2022 transfer chiruko amma ku fadi kana daga bari akan tawo ya ka ko zai au kan tawo yawa amma ardes ku sauduna sauri yayi wale turo dafsi amma lange ka ke fadi kana ku kirmaro mu kun yin nakara da ala amde ka hanga so ndai ya ala so am ene ke dia ga kirin zan da wadda kliyan ji
0: gila ma sha Allah tayi ya yura asire na loktu ngon man da loktu wallan botro insha Allah jiliya wa adi kai ya samun gama din da rason ne shin zuku ya kula su san dici da madoyi kuma kuma ene kirma kula su suru suron jim hawartar te la garaje biskar maro san dia kula su na do san die hutu kam nafsu andiro kamillo kanuri manajin du buladun ba da jikuma durwa kam do andiro manajin ma du tilan ma funo ilan manajin san andiro manazu cira ma de falle nandiro fasari da anga oda zana aduma wakajin donya amma sonnai au adukai so du surozun karai insha Allah ndara sonne koljin ba kula su nandiro sudu ai wakazu amso ndai so du kurwa de ma hutu gulma de unit unit na do yi karlo de shi ma poli unit do abina karonado sadin ba sandi na awo shi word do sadin ne din assalamu alaikum wale nam duma na jin
2: wa san kalwa tirin da wa tikilewa
0: alhamdulillah duma na jin
2: tele umma abdurrahman ga wa ka tin gurin musamman ne wakil karfar radio
0: din gila wa shekin shero
2: alhamdulillah da u amdo awo boyin kutu do ne kuma shi kan gawai sama ne dole ga aina ke zo a tulo amo yogul jira kai ta college unit ko ta goza amro goza sa saji yo ari dinya kamlari yo kuma amje so de norma kuma le ga botas kan de le ga selinar wal jaye
0: abdurrahman permanent botas

0: gila zoro harami kirintu inde so wande nande akangis dego zi indara son kirinu ingila mida fiskus kundu da uwa pelanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram wa chire uwe sana ndi broken awal me bora chazana sana ndi kundi me nandiro diol wa mana edapur mena nandi maudure kladin bayansu andiro itagat kui lanye sumo ndi gambina fuleido Ahmed M. Kakayala da jinalam putu da gonyo kwenyen alo salamu alaikum
1: wa alaikum salamu da watakia
0: nda pato kiliwa
1: ya sene su yin talwar kan shirin kuma shirin
0: gila wuce ke shiro talwa
1: buwa shiro yake na wata skandalin ko so kam doyi we kama ne kam jindin da sama na zambe shi tuburi mi so yana rawon dana shi tuburi mi isa wurin gure rawon dana da wanda ka wala karu so sai yasa so kitar sa fi haki kan zan kuma su kala shi borun na su kala shi wani so da su mai inde tunda wato so na da ne za wa da rin sa mu tartibar kidiya shi ma ya fito
0: ya ba ta ba kuma shirin won zo so da
1: ah una in bena karu ko ke fami zan be ya dan du kan nazin be kan al mar ci tubrin mi na cin to da tirma kan ba ya kunguru so na ba kan nazin ya sayo
0: ai
1: ta zuro ga ambar kunguru nan sauri na wanda na wodo ina county center dole ne amma wili kuske zina
0: na wuta
1: a piso bin ya kan be ga ya siyasa da dirtum a rom bi dimin wal jak jima lon ne kaman da dalai ne umara ai tunda gwamnati da hainak duka kan kokari wato suna da kuma rufuru tuna kene ta zuwa gayo drone ji so ya kaso jeri baro wanda da guru landel mori shi ma angala wa
0: ade
1: kran da kin yawlan da hakuri wa wani ga wala so kaman da so wa yin da kaban da rayu
0: ingila masha Allah
1: salamu alaikum kuma mun shawari ne
0: ingila ta da yayi ro skriyera loktu gonuma da loktu allan botro kala kal muradina aiwa kala kal baro kal kal do ale jimba da ji botro sirina da sana so ci tiburin mi kuma inde da nan jiro amsalu kakkadu ad kar kam da na ro ba go suluna da ji nan de ngundo ngundo don karan gundo so maro iso bari dina leno moyo so bayin da tira assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na
2: hasan mohammed khan
0: da fa duk lewa
2: ala ka wonjo bayi
0: amin ya rabbal alamin
2: amin o ma zan na gube o pompa mari bayi pass mmc
0: dala ba zan na wushe kin shiro
2: ala lirin den na lewa nguwa herin nguwa jama'an da san masoro
0: amin
2: kala kan zabe mu wala manano
0: ali la uta ngoro ni sau na o
2: a ngoro ne sau na amdona bulin na san na mar sam zana
0: ali
2: da ya wa amdona buron transfer na da sai maso wanda amma am karange ma da sun sai din gawon isin batch batch batch one day batch day batch tirin da ade under amane da guza da ya wa am da indi da alanda kuriya moyo wani duma wani ala da korea ya da lardu an dira ngala kurman youth empowerment jili ma na duri ro jili ka da gana gana da kira san doso kurma da ngala jili ngai kamla montre kum kra ala ila tra tra monte pro gota amma awar kamma so euro lwata wakilin gura zo ni ya template ro ro ni ngoro ma aw mind a de ngura ni aw ngai da a bohol ba akan ba an ji ba duri implement mind a kungana re mind sama uro ataro secretary nda chama nda ngoro ya muka capture da muko nan ban da rayuku nan bai hausa reference ke senator scan brand da san masu da mu wanda kana da sai din jama'an gonan ka dauke lewan kino da ero san masu randa wato lewan
0: ingila masha Allah sai dan yin euro askin na ba ba zanna babu ma di bypass atuma din na hajjami gari gabsu da su mu karu ya lanya kirin zana rohin ne lauta ta wadu ka ando so kuma ro sauruna modu na karau kuro ade ma futu zande da shi ci da ma hu ma karno ide sunnar ma ade ma sana falbe yono ndime yono yakbe yono ka han bar wallo na wande asala lai kabaro nye ziktimi kuru wande karu kuta me plan mi hula beji sauri za su bayan na ita gatsila assalamu alaikum
3: ai sana ku yare tuya assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jindo
3: na tikiya ba san
0: kliya sai alhamdulillah
3: alhamdulillah wa sai ba wani ciya mana jin bura ma
0: gila wushe ku shiro
3: alhamdulillah miya ki fo bon na da atan ala zuwa fikara
0: gajabun ya kuma miya
3: Ade.
0: Ku awo buka kana irin yoro leno.
3: Ade ku ta bante tara shi ma ku su ga shi ta yo da amma son ya nya ta kana.
0: Wandum ga ma ade la huta.
3: Ade bata sta su ko kar mai de na fitlan de de ku am so ra sam su bari za su lu shi kuma o ka ru so ba su a do su ku ta na su lin da.
0: Ade ngai sana.
3: Yo wanda har kuma huma ka mai da ta a homo injin da kuma shiru a wuce wuri yayin da ke holo na ma kuma ta
0: kaushe wuri kaushe wuri solo le mun do kan do sauru na mu ma la hawar kam la mu na fani ma do
3: a wuri kuma na mun do sauru bakana amma ku za ban na shin mi ne wuri kuturi amma na mun da ile kula sun yi mai ko inda
0: yo hawar
3: da hutu tsiya
0: bakana fani ma
3: a a tulu garo bakana dika kam la euro wan ai to tulu bakana jango ha wede dono to ye yo okay dai bai dai le dai ko dai dika onaro a wede to dai hutu tsu kya ram bele tari ki ma ba sa nurma ha wende a wende na hutu tsu kya buranta ko ha sa anga wa sidin dika ina ina sa kon sa kon ka kani shi ma da kam
0: babunu mana amnu maka kamji na sulalai kamar nya fantin ba badiwar waya mana mere gamza na rami kurin din da so lokto ne riya babu roce zana da jin Allah dare da jiran faraskaram da tamtama faraskaram wa cire we do kaje su su sawan ci da wa bana zan da faraskaram da daga gina rata na so ku so to ne ci da ma da hu maka nai sha aine gin notuna ma dai kuru adai ma san da ya ci tubulmi indira injiniya don iko ni hapsu arema play kiji nan diro duk faraskaram da hu gulai hasan muhammed do hasan kan ne nan diro don ya daga dukuna ro wa nan da sai lokto ku.

0: angila zoro harami kirintinde safaras karam de tamtama faras karam do kuttu nungulle na dira diol waya manai da farum yen ndiyo kuttu na shaka ando so andiro nalan kondo so hapku ya ndiyo da ji kondo na ngonye watte tarye au hapku jamiro don zaro awadu luwata au jamiro rakton zaro luwata na son beji sa ndiyo kuttu ara kujiro kundoro ndara son nina ndiro minti fiak chip doro zina faras karam da ita gatsi nda jara mikro tunde son na so haya sayo lok tuba nabaro diol waya manai do ande fandu yinu chima kuri usku pal diol lar pal usku pal diol arak kuri au bi kuri lar kuri pal u diol indi kuri lar arak diol gamaro diol waya manai ndiyo purungwata nyan diya boni miya daji botum kararo olo na kasaranam kutu kando so kuliwa jemi duka dan beji sende kumaro andi agresa in sende koonza so hapsa na shado kutu za kujiro so nam kundoro ala daji bara asudu gobrokun awal me botu gana alo salamu alaikum
1: wa alaikum wa wakanda hata
0: nda fato kuliwa
1: kuliwa kule
0: ndu mana jini
1: maza wana ilara kalare
0: maza ushe kinshoro
1: kuliwa
0: maza abi kudum
1: ane kutu niyare ngo kama suwari ya goma njifarare yeru wawe ngo ndaso keke kwa mjini ardu kutiro lelimien au ni yara lelimien kujara awana ya kutu anamo lumien kandi kamar lelimien yala lelimina tungu kere lelimien
0: lauta
1: yo lemu goma suwari ya njifarare babu lazina na
0: adi
1: yo lemu ana keke kwa jimba sayo jela angina hata kuloro gama mwanjimba tizoro kutu ya
0: ayikina hata nmari
1: kuloma lezimba getting anu ko lima kuloma shira lemi ndu kutin akamla kuran zu kuruwa walare
0: yo are narin kazimbe
1: a ke tra kazimbe ban ko karin alhamdulillah ni da fanjana
0: masha Allah are do dai kuma ro kurun gairu
1: yo kur kuma ran gairu ke ko da kala kuna silan to lezin kamla lezu kurun da sawano minti patan da minti ne oso ne uri ko lezin nala ka urun kitina wazu na bare kamzi amma ke ke lezin ba kurun nari ai ma wazu sai taru kutiya
0: ade la wata
1: yo gai nan goma shwari ari ga wuzur tanna ma kam lai sun goma shwa munan tiran wato da kike tare yo kuru kinda zo ku daga nafu ya so inda kam tara so
0: ade la wata
1: yo kuru gwamnati ya moto su turuna bana da ma na
0: bana da maro
1: yo da yo sai dai kam din kulan mun moto ga mama ki kanda ga da jinna da tin kulan zo
0: ari butu gulma ade kinda ade num zaun zari man da yake kero wallon ma bana ma jami na shade da sunna
1: yawa dan da yare kuma gora le kana hangal to sunna na la la yake gari to
0: Allah gila da tiba ina insha Allah jami da don zarawa da wata nam
1: kutu kinin da kuma kana yi wata ka tin mana dana
0: kakadokar noi wata ska dan
1: yawa an yi din wannan din da kuma da burin sa le mo yanda
0: ale so sai na don ndoro
1: a kuma dare ya sakatuna amfani da nasu kuma inda gaba jinin bai na kare su sai
0: yo sai na nayi tawo nando ya roma sai na do nyirile nu modin yo ci su mi rol su
1: a yo mbere nda
0: yo mbeji yo da jemi gari gam sana ba so riso nda kuma le da so mona
1: a ngewa wanda yar ba san an dinga gare da jani so bade a re
0: ngira da yo kana ya guduna mari
1: kana ngiya ba zan kanzu burburin da furado na urbi ka kudi ke ruke wasu ya gana fo
0: ba ga nan burburin da furado gana ma
1: a are na zan gani amma na raya da gana ne mu ba
0: a gila da ji tayi da yiro askire da halaktu goru ba da halaktu wala boturo amin ya rabbal alamin tuma idan na futu bayan da andiro kasar nan dima idai andiro kutundo so hapkuwa idai da ji kutundo da nalan hapkuwa tuma idan na jamiro dauzaro awadu luwata rasasan de kakasta awo adu kujiro kendo ili sumo karuyelan andi akrinza narotuma ina beji laji sandi kakasta andiro awo adu kai samungai sadino tumande so lambeji namiko nitu indeso ndarason kirinu inkila mita fisku usku nuda uwa pelanzu FMA paraskaram de tamtama paraskaram kutu numgule alo salamu alaikum
1: salamu alaikum
0: wa alaikum salam nduwa
1: nawa tifadea
0: Grias de na fatu.
1: Nam. Na niya bo.
0: Nam?
1: Nele, dama dajikan nalan.
0: Nduro, suru.
1: Ibrahim Adam.
0: Ibrahim Adam bushe bo turan ya.
1: Ade ade, yoro na le rufla tangal le zada na buka mango kampol le ruzana pela kule dan.
0: Ndarando. Naam.
1: Gajigana.
0: Yo gajigana mana?
1: Ah.
0: Na am fulata fiya da la anda so.
1: Ah sai ma. Fulata fiya da ma.
0: Glada ji tuma idin na sandi do ichira manzuri bo sai au adu do zaro lwata du sandi da ji kula sun yi abi waka jin nona dan andiro bayan so asari ne ngala ngala ngala min ya rabbal alamin dai dan yin yura askrela loktum gonum andiya loktu allan boturo ndin na shado jami gajigan nai azlale kamaro amdo fiya la abi gultin malum shi ya gultin anda so yayin beji suron daji biska maro sande kam anas kun zara sanna so beji don allo assalamu alaikum wa alaikum
1: salam bazan
0: da wa tukulewa da fatukulewa
1: kulewa sulen da cida
0: cida mi alhamdulillah
1: ba mu mana jin gura gure dan garela
0: ngila ku shekishoro
1: dai kutun ke kula na mushin mana ne
0: na'am

0: yo fatu fatu ya do do la karda karda choro
1: ah fatu fatu do yo fatu fatu do ko zan an ma fatu me wa ko di choro ya nam yo de ba ga zana za karata
0: yo fatu asala le kamaro fatu do in guro goni dam garin fatu me wa ko zan ar sadi
1: fatu chiri bula ma bula ma wa bula ma bula ma ro awo zari ya kara
0: yo yo
1: dai yak sana de kidana re bula ma so goji a san zuro li
0: are kai yawa kazo ngila da ji tuma idin na sandi armada sandi committee me
2: kalarin da shi no da kula zuno cin do ku yalan kula zuno da autorin da anan da fani
0: insha Allah tirin da ji lenye kula sinye chairman do committee da manya ishengo au wakazana nguro ado au ade kada wazo na sombeje
1: na somo ne nguro gwe da mgarela rasuman den den guru gwe tamgare la shi ko an hakka rasuman nan den ba ko no fen den ku sai india wala
0: buron beiro buron beiro ayo so du
1: la buron dei andem ko mito buron beiro ya sai en mil hen de barreta mani banna tuna de allo le yen tullo le yen zoti re jama nguru klan de kille rasuman den mil hen palreta shaje ya nguru de jama de itungu wodu de am to de kala rasuman den gudu rasuman de waltu warro na kuma mana mana yana na shi ma de rasuman ba dai na sha bulama din dai bulama bunun kin jala ala shara mazu dai shi en tirasoma din sadin tirasoma din sa shi goza le zanar kwan tirasoma shi na shi marin bawo dai lokta lan tirasoma din mura din yana da hawara ya runda ba ta nan dia ba nan runda andire ko da am kurade hanza tirasoma din zauro mura din dia wallahi Allah ba san
0: nguro nguro shi goni damgari din mana
1: goni damgari zamin din man
0: adi jol waya mana miya
1: Ah,
0: njimde haware do hakiyar da ji wane yi mongonoro walo na nyaboza bayan lada gatsaya do da ji haware do lupsayin
1: ngala ngala ala bana zuru bazan
0: ngala masha Allah amin rai rabbi alamin ta idan
1: yi ngala ngala ande faliro gana gana ala yitiriya
0: yo yo ngala ngala masha Allah te da yi gaya askar gana yo
1: ngo kamula nyiro akwate ziri nono
0: yo yo yo yo da ari bari awo ba sama kintira ba
1: ari ari
0: gila ba ja
1: awu sada we mane kwa
0: yo ari ma gapsu gila dai
1: gila kiyo ntine
0: abi ya rabbal alamin ate tera ye yoro askrera loktu golu ba dia loktu wala botro to bai dinna subo karu ya la jabido do ndaro awadu lwata de katabla fal gozaino allo assalamu alaikum wa alaikum salam nda fato kilewa
3: ya tele fatima ngoro
0: ne palma ta ushe kishoro la fatima gulu
3: fatima ngoro ne dere
0: fatima maiduri ushe kishoro
3: ba ton kutin der fal dimari ande anana
0: nan fatima en gaso do
3: kutin ya kala mota yar man dibai
0: kala
3: mota gwamnati andirin gurun dire kodi mara da ni wallahi gurun dire ale mamba
0: motor burombe yo ne ya mawuno la atlalai kamar diolu za zai ba
3: abe nan gal kima kan so na man palmar motor gwamnati gurin da rusan
0: kire shi mana amma da samun ga yimla mana nan Borno Express chairman za shinde ku ya kula sun yana da linyen shan na aye suna awla bayane su din suna da tinna la tiri
3: nan ga kima motor gwamnati mi ya dai saki kima motor kurura Allah ya man saki
0: a shi shi ngurondo maiduri di samaso nola nala be nala mbawo
3: ba ka su ferin Allah ya man saki dai ka su feran su ta fasu ni sun zina wani man ke tele zina na su ma ba har mamra da wala
0: ka su fela su ta fasu biso lezna ka su fe sta monde market lezna lidin yorwai
3: a ari aha ari man da kan ya mara da ni
0: ingila insha Allah da ji rohaya
3: ba kan ku ci fal je na misata ali san da mara shi ku tin nan da men tsaro yallo ku la ngoza ku ara an je wala ngoran ne kurkur kurkur da nan kreti da kan ci ma da mu mara sai goza ku ara
0: yo putu kamar shi kamare bayan sun na da bulamari ndo sai ai masana so ba
3: bulama so ai makanta samgara amma ngawa ne rin samgara ya da andi kake yero kake fa to a kan ci rashi da fiye da suna ne ne suna da ruyen haka yafi kula ngoza da le ku har su mu ka so ke sala an ni nan san ga goza ne ana
0: yo na korkor ka ando da isai
3: ka ni da wuri kin nan ne mai goza ku da lawo ku za du su ma mai duma ya ce mana zuwa warte war ga goza
0: kila masha Allah da ji tuma idin na jamiro don zarawa lutana san dai jamiro sam

0: sana adu sai ya kula su ne isa bayan da andero kalan abiwa ka zo sai amin ya rabbal alamin dai dan yin ruwa skrin na lock to nun gonum andiya lock to allan boturo da jitumai dinna jami do sumo karu yelan au adigaida krintino assalamu alaikum
1: alaikum salam asan ayo dot
0: da fato kilewa
1: kilewa sai na manyu
0: be kilewa sai alhamdulillah
1: waya sai manai
0: ya
1: Asami.
0: Ngroye.
1: Abi. Daziri.
0: Dalori.
1: Daziri.
0: Zaziri ngilawo shi kishoro.
1: Wai shawari kinar matasan da wanda teacher ne inda ya ci zaba ta skatu kasarin za ta sarau. Goda soro kuriya
0: ne. Ni aruma kutumo.
1: Aruma kutumo. A yiro ga wayin guloka ya koyi walti kin guloko.
0: Ade.
1: Wahalan re yayi na rundu so surna no zuna dia.
0: Ngai are lauta.
1: A tumo da girne ni ma sai rogulo ne
0: a kurusa bada
1: a dai a jogo ne mun tero nyen do sokin din ya lodi a bota sar gono kan modi a yayi sanye gulzina da ya sai rogulo ne da
0: yo yayi sai zajire gulzina
1: a yauwa yayi sai zajire gulzina da gulle sun da girne da gilaro
0: gila dai dai da jira skrela
1: yauwa gila
0: abi lana bara suru dai dai da jira skrela lokto goru da lokto lan boturo yayi sai zajire to fa no gulzina do na so chiti buli ni luwo ya kakadu do karnoi ar jidume ba manes botar kata do moyo kuru moya luwo karno je woro wati je sandiro na nakna yayi zabi thank you so much allo assalam alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nam duma rajin
2: ba san dawa tikilewa
0: nda fato kilewa
2: alfi mata mai nan gura dan kolokolo wa inda su ya ganyen cikin balmani abu
0: maza kida but gaje namu marin ga kada karno jidume so na la saudi do
2: wuya kin ni ba da so na yaro nan wuyi so ni yaro nan wuyi
0: abi kutu bro da broken awon ne rinya anda
2: hukuma am aine hukuma aine ke ma u cha bo talan boy ne au ga gala shiro di
0: nam abi wa kazu
2: karno ne jirin gawaye ma kure kuma 1979 ne ma kiruna ma da shi ma da kalafta sauri
0: yo shi da ne wata sauri yo dai a wani dina huji na zo ilmu trend
2: ilmu shi ma kuma yi ka hanzar ma harkar kargayi kure ma kashi an je pro india ma biya gaya wani a wani gwan gawan dalimi a kwace da olumiyar lumin ma da shi ma kalkallo
0: yo nya sun gina ma kurela yaranka karam do gozu yisi na ma adu
2: aha
0: shi mun mura da kudu kam
2: shi mun mura da dalilin zuri kudu kam to ne na la da sarana da dalil la sai su karza in ba nan gu kam la yana karo karza in ba amma ka fi shi mari mero wolo ne ma du karin maro no zai na ka do ga mi mura da nim dim dumi ku zabe dimin ka wannan ne mun gurza ma dirza ne akirin kullana nan gairo ko jo nan gairo kam
0: la na tudo ko jo ade ro ko lu yo ko baro ka fiar be na nan nya fa yijin nya sala la kamar turi ba man be ya
2: a ti ma fa yijin na ba ba san
0: a zaman ne
2: ngawo ni
0: roba la bulbul gina da in manda
2: roba bul ngawo ni ko da da nyam zori ndi
0: yo zori na
2: ni na rawa karina rawa wa kam nungu kam la yare lenun na ta sa shi sura na dimin ndi
0: yo nungu shi mero ni le a shi yi wale dimin
2: au shi ne mbin
0: are da
2: na karo safiya suru india ne shi mangala so dia ga nan murare nun duma ne ya suru imbaro karmun lomi
0: karmun ma lomi
2: are
0: ja na sha jami fa ite ne wata zundula gare sauru
2: zundula gare so are ga ya gonum dirin mi a tada uwara kan gawar mi dirila da ya kam lamar ga ide karbu duwa wala an sai ga sau
0: Glada
2: kalkalin shi sai la da kwal zawo shi mare
0: Glada dai dai yura
2: su gawe ma chai mare ma so ba san kalewan ciro
0: abi dai dai yura su dai la lokto goro ba dai lokto la botura rabi kretu de so wode so du radio de so kollu ina fulai ne be jitam to ma engineer ne suro engine crew na suro jim hawar tarte computer la notuna marin andiro kulas fulai ne tamtam mala su riya da ji su mo de so lenye gambe roko waltesha rabi kretu de so nandiro paraskaram da gonyen kliwa nandiyakar zanon.